Mugwa tijunye gua, gua tiri jua, be tiri jua tijish manye. Li su bumagni, gugu tuha, diri amu henye gua, bumagni, bubu tuha nga. Numi lo gua, mihi pipi ma, wan si jie ni chidu ma, jiawa ma tili. Tihe gu tihe, tipi gu tipi, wa pime gua ju, he lo li, wa nima gua ju, he lo li wa. Amu nye, jaha ni gua da lu, numi lo gua, si jie ni chimu gua be lu, titi jima, nana ka le.